Esta na kakua li conquista di hunhuchi cooperativas wa kuiche hunidesh la esh li natikere chol chi kabinkil sa li halang chi na khech malak sabarki na kulak lishkiab li pukte si bar esi la fa'in kul makhul li nimla sa'il cholech chukere chiru li sa'teu kha'in Naka kancho si chiru li kakwa Dios li matanek nashkeke renak lao taru tokuang un kamokak kuchik erikin. Anayin shki apshkush fede kobera li kyokochish kampal sa li hunhun chi nahek sa li halang halang chi kooperativas. Sabar kui na kishtalimang la es chiru li lok lakutang anak kwan. Kuli matanek chokke li nashkeri kakwa Dios hukan na chianchel kachol na kakantyushi chiru haansh panakon na kahultika akwi rakhlal kakwi zaru kwang li kachuam hukan na na koybeni bi na ksasa le chol chihuni lesh la esh li kwangkesh sa li hunhun chi kooperativas li kwangkesh sa li kaleba li kwangkesh sa li tenamit ut arkyan na par na kulak li shtiab li pukte si bal esi lal ha'in li na koksir esh kamal shtiab shkush fede kobera sabar kuit na numsimank na balpay li esi lal sabar kuit na numsimank na balpay li na lepchirish li hunhuk chik anghe li na banumank sa li kooperativas malak li na banumank akwi sa li halang halang chi na akhe po jo kechak chi rapinkil jo chi kwank li tolok jo chi kwank li kawresing Put na palta sal li esilal li na keshkots erikin huakwikikin li kakomon li na keoke na kwi reshbanunkil li kawresin reshbanunkil li tsolok sa li kyang sa li hongkong chi kooperativas Put na koi eni na kana erikin li esilal hongkong man na kwi laat yokat chi shkulbal Kuilat chokat chi rabinkil, kuilat chokat chi okeng, tentonak ta shok chokakwe ut ta echi angelak li hunhunk chi esilal, li hunhunk chi kawresing, li nakulak chokakwe, li nakulak selakyang, li nakakul akwe. Aman, honakakultika chak rubelak, tentonak ta kakyal kakwe, chi shkebal tachol, chi okeng, chi roksinkil, chi shkebal shk angel, chi shkunila nalep haan, li nakataw, li nakabil, li nakisham shokke halang-halang li komon, li nakioken sa li kakyan shpam nak li kawresink, nakinawak ilayish, nakakaw, nakakko shpam nak inkaykyal datok chi atinak, inkaykyal datok chi serakik chi hokan kwang pansakal, chapu, li shpialalil, li hunhunk chi nalep, li hunhunk chi esilal li tak e achol chi shnumsinkil hukan nak na koybenibi nak erikin la esh jo chi kulak li esilal li nalep hunhun li nak aman sa lekyan li nashkam fede kobera cho kere rakhlal kutan ut toh takwan takwish kebal shkomon na kenaw nak rakhlal na kulak li esilal rakhlal na kulak li nalep sa lekyan ko akshahun tika chegu na balpay li tusulal li tsolok di kyoji kamang wakui na bali na le di na nungsi mang chukere che hunilesh la esh lika komon di kwankesa li hongho chi kooperativa chukwa na sae kawa la esh na kakwan shki apshkush fede kobera sae kawa la esh na kakwan li honal hain ren ak la o wakui taru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khech chi ru li lo plakzu li ta'a malak akya na kujik bar na kish talimang kakshira ibi na ángel ru chishkuni li ángel ángel ru chishkuni li nalep li nakakam resh korbal resh li kasutam resh ángel ankil chichapil li akwim resh roshlo kingil akwe chishkuni li shtusulal malah li shkialali li kwang sa li hunhu chi kooperativas la esh kshirapi na parkwang kebe ba shninkal ru nalep han parkwang li shkoli li hunhu chi katin li nakutupan re malak li nakutun re li takuanjik sa li hunhuk chi kooperativas ut chirish na kakwi haan to kaush lak rakhlal renak inka psach sa kachol shpam na mare kyal humpak
akwi nakapilya sila li nalep li kaush abang inka nakatechi kangelak malakun amok akwi ishkana kikins li kachol ut mokonchik jelak akrek chikreru nakakh panukil jelak akreru nakakaushla malak li nakatye akwi aban eska komon li tsolok ho nakakir enak takanak at inlaat chi kun elik renak tak e akwi chi angelak utre enak tanun si shbannak mat ak e takawresi akwi mat ak e tak tsolok ku inka jo kachinun sinkil chi shkunil la nawom han to kambi nak na kacholok cheru chi shkunil li nalet ha in shbannak nakakiretal naklikasutam wal akhil ru li shkol bal wal akhil ru ansalan kin li lok lak cho li su li ta a li lok lak ha shkol bal ri shakwe ut rena chi ho ka in yo ko khwe chi el chi u be malak yo ko khwe chi ta ban sa pal li par kwang li na ka haya li li par kwang li na ka sik la shakwe na ke kere tal na mare kwan sut kwan kutan na la ta ta kwa ta tau li ruchinyom la angel usta shakyan la e usta shakye la metse usta shakui a rail re angel ak chichabil apan marekwan khun marekwan kwib li na lep li ma kwa sa shbeul shakye an li na ramukre an li na na ok chakula at nak a ruchinyom hat angel khan hinkaz an ta el korak yo kachichish khaya lingil taban in ta akwi na kachapla honal re rin al ashak tau lima helal malak par shak palto par kwang di inka us shakano utkwi nakake bayak lahonal mare nakake nakarin shak palto malak shak tau lima helal apan jiri shan inka kujik nakachak mare di honal resh tuku pangkil ru re ripal nak inka kujik tat anek chisa ala lepkhan apan kwanak inka nabanuman kwanak naka kots erike naka kultika cheru che hunelesh la eshli ka komon li konkesta li halan halan chi cooperativas la eshli asociados la eshli asociadas li zahil poyanam li kokal li na kechele e chi tzolok rakhlal kutan naka samarach cheru naka nkat chinak le chor naka hunelik bante kechele e resh kawre sinkil le re resh kawre sinkil le cho le kawsh le pal le na le re na sa khun kutan la esh rakh tesh oken la esh rakh tesh ken ang resh ke pal shkomon li angel li tento ta ban man sa li khun ko chi cooperativas aban li na sik man sa kal na sa khun kutan la esh tesh oken re re sinkil chu pe le komonil la kanauna na bali railal na bali chakilal na talimang aban ma ko rahan ta ramok siku li el tube khali honal na ko ka ushlak ma la na ta kele tal na ta kele kun railal kun chakilal ta ramok rena in ka jito el tube ma la rena aranto kana arana ku yo ko chi shlak pal chiru di shu am li ka komonel ma la ka kun ka pal ku shpanak na ke kele tal laish na ku ho kana ko ka ushlak mare kulah kaber darau chik le kachol shana inga shkatel ka e mare kel khuna kul yatin shaki malakh kel khuna kul lina le shkel shkul ut aran shina le kachol ut shkake nak aran to kana nak inga chik to oke nak inga khwe chik ta ka shke bal shkomon li angel li kwan rakh chiku kana wak nak rakhlal takataw li chakilat rakhlal takataw li ki bakhna le li na chance sa li patyan sa li kakomonil sa li kakooperativas sa li kumpuk chi na afer chi komonit li na kota liman kwi malak sa li kakum kabalak kwi utkhaim ak nakakultikajak chi ru ru balak nakakot siya kailin na pli railal na pli rashi malak li cha kilal hun elik wang aan mokot sachkta pam na chokat chi angelak chokat chi kalpalak eh utrah lal ta taw awan nak nak kulman ka in sa di cooperativas kuy la o tapak ere tal nak khun ray lal nak khun cha aki lal nak khun mahalal shpanu man malak shtaw man utahan ras ta ramok chiku shkebal shkuman di kakansel el chube in karak kulupa man ka an a ray lal a cha aki lal aki bakh na lep ka an ta kak an ras nak an ta okeng
reka tichpal reka miki singkil aban magwa rena totne sa kul rekan nak tokotlik nak takat ega kyokchilik nak takasyakat sa kalki chichabil hoten torah takabano spanak likomon malak likomonil dinashtawli gailal dinashtawli chahkilal utahan ramok re chiru chikuna kuare nak taruk shkebash komon lik angel malak rata herchubek an mare ma pachik rehu akwesh ka komon okana yoko chi sera exale kyan sa shkabash ki arshkush sere kobera lina kulak eriken rahlal kutan rahlal i sakeuk sere kumhuk chi muepan chiru li lop lakhtu li ta a sa li kooperativa sa li khanam khalam chi kalepal sa li kumhuk chi tenamit akwe li nakerapi li pukte si bat esilal hain Olo makhon li nim la saij o leh chokere ut li rosok presyon tashak li kakwa Dios ta kwan kikin hun elik panak ma ane akwi ta isin kkech ru li raylal ho kyo kochi shkiepa lusar la orah ta ka kaoshlanak takal sa shkia lalil malah sa shtukhtu kilal li kwan krah kyo kochi ek aban nak taka kere tal chan chan takwi nak ak kwan kochi chisa usta la ak malah usta la o inka kwan te aban na kushtaw na kushtoch o kanak nakakesh kakulale chol ut nakajeh kuyere nak sa komonil na ru na ko el chiupe na ru na kasich kia lalil na kasich anol lihunho chi railal lihunho chi mahelal li nakulak sa ikakyan kona kiemanakpi mare kachipikam inka taruk shtaupal hunakli e janak tasut irca kuchi hunakli kiwam aban sabah ki kwa kun railal utkwi se kakuni lo takat e kachol chiyo ken resti pal li el chiyo beh resk ash pal rua railal haam relik chikyal nak to ru relik chikyal nak to shu el khum patal kuila at nakakwe kakwe banakakwan nak kwankat kumpak aliha chan chan takwi yo kachke barretal nak ma hunkwa takruk chinumek kumpak al kawutsa shkaba nak nim ruliha ahaan ut chan aban laat tento yo kachras kial pala e resi pal chan ru nak tataw hun lika ut lika linak anfelak salika komonil lika lina angel aksari hunho chi cooperativa sa arku ina taliman plishni kalruch akhilal anak kwang li hunakhil anak kwang li shkep alkip sa atil nak kwang akhwi li kup sing ip shkana kuila at nakak e a kwangkil untika kakhwi akwe nak kulah kapeh aan narake kulah kapeh kwang kuchikla akwok sa shkrendi chor usta anak kwang nakakwe ka nak chanchan takwi sa liik nakat ek ut rahlal takanaw ish kana akwa ish ko al ish sahil poyanam nak inka naru to kahilak chihukan nak inka kwi naru takat aush na haan nak la o nim lika kwangkil sa shpenek khalanjik likomon kulti kakke nak shpen liru chichoy chikakulilo hunakik likakulu hunakik likakwankil shpana kukana kunashkia likakwa arambi takatiki utakat eretal nak kuikwank likunakil kuikwank likeok ipsatin kuikwank likubang kuinakataw ru likaru taka on nakaku lika renaktonumek humpakal likahaan shpana kachpat eretal nak nimru utcham abanan kui sa likomonil kwang li hachok ip kwang li mahe kwang kwang li kakalin kwang li kyok kwang kil takanawak kui nak maharuk toruk chish tau al hak ahaan li ta okeng graf li toshten a renumek humpak al takanak chichol chochiku ishkanak hakwa ish chek ish sah ish kokal khol kuchik chokre li sahin poyanam shmana kanak kwang
jalakaru na solmang jalakaru naraf panukili hunhung abaninka nashka oshlarish chishunilik arafruta chalk mukon ikarafruta chalk ulah kabeh malaklik aruta katau salibe hunhung na koi beni na sasalich ol chishunilish laish likana kakwa lina kekele e chisholo minkili hunhung chikooperatios nakanaunak kau nakanaunak honal narah nakanaunak ashpas kuyuk nakanaunak tento tak e achol renak kutung kakwili angel lina anumang sa komuni aganarin kuang kakwikun lina le likwal angel ro takat kausla takat tauro ut takat echik angelak utkain na koy beninak takat ekachola kwil chira binkil chikahuni loli na ko okenza lihunhung chiko operativas sa liholoming cholchonak makwa hun komon na panun re liholoming nashpano kunchut likomon kuitakah to atinak ikin o kuitakah takabano ikin kwasaki likomon aban mahun kwa takakausla mahun kwa takakien na khun aku likomon taruk risimkil chubek khun linim lakomonil aran marera khun litik tik yoko chishpanunkil malak shkebalak kulikatwankil takak takakie chikokan shpanak ningkausla nak mahun kwa taruk shpanunkil khaan shpanak minawa kwinak nabalik angel inaban mansari hunhun chikooperativas udi par kwa khwi kulak arin anak takanaw nak lihun chur malakharup li komon li poyanam li shakso reshkolomiki li hunhun chikooperativas sento tishpial shpe reshpanunki lik angel chichapil aman kuan akui karu na taklante kuan karu na kutun re li angel hunhu lina banuman sa li halang halang chi kooperativas ut aran kuan li chakrap hunhu malak li shi estatutos li hunhu chi kooperativas ut rahlal tarah tanak sa kachol a chakrap haan in kaninaw harup kutan malak harup shaman jaka na kuan na kshu sera ikbayak chirishnak shpakenak mareka kunak na ko okho ak asociados religion hong chi cooperativas aran na ke shkuta no besi bayak chi ku lishkia la lili estatutos malak lishkia la lili kwan sa lihon hong chi cooperativas aman chi rish haan ake al makwan ok chia makwan la hea chia o la ho chia ho man chia o shka al chia a ko kik la at ho shka al hong di cooperativa Mare chalen chik aran malak shnachtila honal haan Makhi chik shannaw ayak chirish Nishkia lalil li Karu kwanza dish estatutos li kooperativa Karu narash tebal haan Nak Mare ka cholcho sakal chaku Nishkia lalil ishtikilal Chambush panukil li hunkhun chik anfel Kut karu akwi narash tebal haan Eshkana kakwa Anak tento shkwa klesinkil akwi chak tento que al kuchik chik angelak tento na to ok na le ankil rish dis chakrab le gonfo chik cooperativas chbanak sa shkawana king anakan naw naka tau khulli railan malak na ko ane sa khulli masalan aban kui naka naw utyo ko chishpanukin linka usal khulli komonil malak sa li cooperativas Kwan lim ko chik liyo raglal sa lika peng arang. O kana, ahil ru, shpanong kil hain, shtawal ru, shtawal shkialalil, simpal rish sakal chi chapil, lihuhu chi shrakal, linalik, likwang sa lihalang halang chi estatutos, renak, kuilaat na kanaunak, kwan karu inga, usyo chi panuman sa la kooperativa, usta inga yoga chi holomi, Kwan akulu bakwi, chish paspal, chish silpal rish, malak, chish nale bankil, aru kyo chikul mang aran.
kawan kuila at ing anatanaw put jokat si kebal de tan nakuan karu nakunmang malah karu chochi numek ing kasku narutak opchi nalepak malah tat kaus lak chirish malah narutak patsok tukan sakal nak ahil ru nalepankil ahil ru nak takataw disjaralin dihungkuk cicak-cak karena wakah kuin nak ingka kuangku kahunes sali halang-halang ci kooperatiwas kuang kebah kui cik halan nolam lina ke siloklishah kui chanru lik angel lik yoko cishpanuhil malak charu nak apelsi narak shkiebal biayin eshka komon nak maka naru takamuku ulah kapeh naru na naulik ikaru yoko cishpanuhil anak kuan usataka hashmukbal aban mako ahan di skala lili kwang sa li kooperatiwas. Naknakish og ho ah polominel na ki sumelang na ki kuluang le chakra pinkil. Ut karuna ki manaran nak takwang angelak sa shkabaeb chishkunile li komon di skala li kooperatiwas na katataliman kwi malak li okakoy chishkoluminkil. Nakasume la akwi na sa liholoming ikatat oksipal kusilal kakwi chokakwi la at angelak man chokrebe blikomon lisya chokapang akwi chishkunis chal likooperatiwas ikokat chishkoloming awan kunilik rakwang sa kachol analifahin shmanak la at sa la chakrabingkil yokat shumenkil chishkunil hana lepkhain utkuin kana kabano chorchokha kuchaku chishkunil likaruchik naru chalel saapen shpanak chorchokha chaku nakakwan aruach kui inka uz shabano eshka kumon nakakekun lishka kuila lechol salikholoming salishperesinkil lishk angel likooperativas خواهش کردی که چق نکناآو نکاو نکناآو نکچار قان سوت قان هونال قان کوتان نکلات تکناد چی این چی تاثورو کارو تابانو اما کارو نرخ که بالخان نکلات چوکا چی کاوشلک چوکا چی نالبک و دیگر چوکا شبانو کل آسیل تلش آنو کل چی خوک آن ملکی کمون li inka na shtaw raylal malak li inka na chakko churush bangihun li holomik parehan li kyan na shkut erik chihokan ut inka na shilrish malak inka na shnale ah chubelah li karu okresh bangil aban kuila at na chakko chaku malak inka na kataw karu tabano sa shkawa na tokyo kat sa kash sik pal shpeul tokyo kat ril al mahokkaan sa kal tarah li angel yoka kwe chishpanun kil malak oka kwekwi chishpumen kil honelik tabayirak takakel ka e honelik rak takil chichapil lipar kwank lika takalan kil ut inkak elk chiubes likaru namok sa lika kawsh lepar jan chihokkaan chimaka na kutun re malak inkak elk chiubes likaru rak takak jan kankunesal utmaqwa kusilal rechish kunile eblika komon utin karah kuita el chiupeh li karu nakarayin ru li karah ru li usilal li sailal taqah jalsa shpene eblikomon malah in karah kuita el chiupeh li nachal sali takchiik sali alek utkon jik shkomon li narurah te kaushlala ish sale holom sale rulul con el pan hasta aquel cap chisit bali usilal chisit bali chabilal chokte sa comoni ma kwa ta ku choka ku la at yo kat chi holomin shmana ma kwa e haan na chokte sa ana se haan shmana ma kwa ku haan li sha sumela sa la cha khra inkil nakshat shakli khun a holominel cholchok ana le khain ish ka komon na ko benina yo ko chi stau balru
chisasa kachol, nakokwan erikin, rahlal kutanza, shkabash kiabshkush fetekobera, li nakulak chiruli tzulita az, li halang chi cooperativas, kulmakli sayit olek chokere, chihunilesh la eshla holominel, chihunilesh la eshli asociados, li asociadas, chekal poyanam, li sahil poyanam, li kopal, washka kultika, kiomate chol, chisalok chichapil, yoko chikulak sashkintok li lok lakchab haim, כל אם אתה נכח קוויל, אינך כפל את הקוואדיוס, שפנה אחרונה כנאו, חושי קרטל, נעמה לי רעילה לך קוויל, כי הוא קודשי נומה קוויל, לנעת שעקי תשכוניל, לעשותם, לנעת שעקי תשכוניל, ללוק לחשוט שיצחות, אבן קוויל לעון, נקוון תוך פונקו, נערך נשכן את האחון לינים למעטן, לקיוש כבל פל את הקוואדיוס, רנק תוך תערוך, תורוקן, רנק תוך תערוך, תקקל חכה, Chishpanukili us, chishpanukili chapil, chokreb ebli akomon, chokreb ebli konkep chikakat, chokreb li nake ilok e, chokreb akwi, tishe shakapang ere, chishpanukil li holomin, chpanakaan khun li matanek akwi, li nim, li shekul, li shetaw, wakshkahultika, mare إن أنا تناو أروشك شيء شاكيلال أروشك شيء رايلال لتأجل سكابين لتأجل سكابين لروشك شوش طبعاً في لقاء ديوس تراخ توشكول توش قانقوارين توش تأجل كاكي شيء ريل بالي خنخوك شيء نال شيء شنم سنكيل خنخوك شيء سيلال شيء شكل بالي خنخوك شيء كورسين شو كيري لايش بود توش تأجل كويات إيه شيء أنجلك رينا كريكين شيء شنيل لروتة بانو Taruka kui tesh el chubeh taruka kui takatau chishunil de kajayalion balaklikomon tingana kangelak tingana kyalske ustara tishairu ustara yal yok kaushlankil chichabil zanishchol maho eh kui taruk tishkau li parakwan nashairu shpanak yal aranakana aman maka chosh anunkil renak toshtau khonak Yo kesh chik angelak na esh sa lihunko chik kooperativas. Na koy benibi na takatyalak kwi ka e chi rin pa lihunko chi akwin. Aman ko nakikere tal pani halang-halang chinahe ko kaan na kakilak chi shunil analip hain sa nak takakolik kakun shakalil, takakolik kakun kapal, takakolik kakomonil man na kwanak makasa cholat na kulmang di railan Konak akyo chikulman sa halang-halang li rok-rok li katyanamit kote mal malak na pali komon yo chira uptesik ko kanos kakyero belak na maani sa ako kwan klishyuam li kong kakwi sa rok li kakwa Diyos ko kanak kawakwi taka sama chirukhaan rana raflan to shushkani raflan to shuros uptesik at yana ba to shu ek to shu mimek shmanak chikahong kal maka nagkuro chishman ki ko ashkakultika نشاكي لأبين نشاكي لقفون شاقلي نشاكي لقفون كأل لقفومونيل أمان كهكي لنتناقي أمك تخيل كهكي ريشتين خانكيل كي شكيبيكي تخيل كهكي ريشكول ألقي وتري ريبال لفونخون شي أبين رنقفو كأين زفون كتن يوكو شيشتيربال لروسيلال لمسي وحكي ليشكي منشق ببلاخ نقفنا بيس ليشكول شيشوني لنا لبعين نشخنا قاكوا Tuy pale bakti di chekal po yanam ko akwi di ko alsh man na kamakwan yo ke chishit sa di hong hok chiso lebal o ting kan kanaw karu naru na kulman aban sa hit eng kwan daesh di tinakwes chukwa be sa di pale bakti renak chiko kain kunadik kwan kat lish sa ilish chol chiko kain bi esh rakomon sa shakik na kwa kuchik chika naman ki kun linim la sa ilish chola chukere ko akwi ni man chosit chero li honal chikeke Re rabin kilch de abskush fede kubera.